Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli jo.

0: Mbeera nawe ogiraba.
1: Embeera ngiraba.
0: Bintu nga bitabuse.
1: Embeera.
0: Abazzukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bw'eti.
1: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, sirina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
0: Kituufu.
1: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuuna, ekyokkola kiba kiwedde.
0: Weewaawo.
1: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
0: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
1: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya. Ate nze siri sikaluubiriza muntu. Nti ate munnange erinnyo ve jinja linnyo ve foti. Kasi tonkubira essimu yange.
0: Kiba kiwedde.
1: Kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola.
0: Kyayagala kifunira wali.
1: Okukifunira wo.
0: Woli. Siga nti nve ku mulimu simanyi nkole ki.
1: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasi tonkubira essimu yange. Butereevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
0: Nze ajja tekisinga okunnuma.
1: Yesebo.
0: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako ne ziggwaawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
1: Yesebo.
0: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
1: Kaakati okuba.
0: Mu kaseera nga kano.
1: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
2: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71 25.
1: Bwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti ajja ati nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. Nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba ajja ati nze nsika capati naye ndifuna ku sente, n'omugamba nti oyagala sente, konkubidde essimu kikoze ki?
0: Kiwedde.
1: Ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba ajja ati ndi bweru, ngenze kuleeta maali.
0: Nga kati musuubuzi?
1: Nga musuubuzi, nze ebyo bye nkola muli ne nsanyuka. Kuba abaana bwe baba obulungi. Ngabadde mu capati.
0: Ngaali ku nnyonyi?
1: Ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira ajja ati yenze yakubira. Bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleeta mali
0: kaja tisoko tuwe ku namba soko nzijemu ku namba zo eze simu
2: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25
1: Nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange. Nze ky'ova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi essimu zange, n'oŋŋamba nti ajja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira. Mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba ajja ati omusajja yandekera abaana bana, sirina kye mbaliisa, landiroodi abanja, n'omubuuza kati okola otya? Nti ajja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli. Kati ne weebuuza mu kasooli omwo mwana wede abana abana mwana jeche abalisa
0: mwana sasule mwana
1: kugano ulira ngo muzadde ngukwatidwa kono mga kasoli muvemu
0: nowa ko chokola wao
1: nowa ko chokola wao obula mune buchuka obuli yao nga kubide na kugandi ajati munange webale embera ya chuka to ulira wenyola
0: ngali
1: mumotoka alimuna abana be
0: nga kasoli nga yabisula
1: nga yabivamu ngendere chuse mkabu.

0: tuluguma guma. Tusindo kwa matuwa tukidansiyo na Enu ye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo.
1: Mzukuru mulala mulala.
2: Tulala jajja.
1: Ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda.
2: Jajja nsonga yange. Eri kumulimo.
1: Omulimo gubadde gutya.
2: Waliwa kaneyiba kanfukide ekizibu. Akasajja kakera kumaliri okugula edduuka. Na ye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba kumka.

0: Awulirizo muno ndoli kuredio budwe yomo ntu wabulijo chenda mumunana katonyeze munana mubendo bendo linerie Masaka na chenda mutana katonyeze tano mbitundo bia Kampala na Mililano watene ku www.kuredio.fm.com nze Sebufu Matia aliwo kuluwa munange sonko judi muzu kuluwa chisolo mprogramu tuwezimbe tutandise mbude buno kusawa nyamba kasawa mukaga wali wazina watu kina nja kuba nguta esawe ne soka programu tuwezimbe lele na kuzo mwezi kumi na mukaga mwezi wa muenda mwaka bili abili mukaga mwaka tuguta amuliza tamuliza mpola mpola kati esawe ne soka programu tuwezimbe yuruna kuluwa lero tusiba kupa nafaba winko technologies bakutegeza nti bakutusa kebi umebio mutindo ebigumu atenga biwanga zinga bikolebwa mu kikai cha steel kakati gwo mulimi omuzimbi ayagala okuyoyota compound iyo asale emiti obembawo ayoze motoka weyambise ebyuma bya febino oyanguyirwe ngokole milimo jo wefunire kati abo truck to obukola wamuna okulima monsuku obumo obusawo omuddo machines ezisima ebinya byebitoke n'emiti obuma obusala emiti kosa nembawo aya bombe za yingini ezifuyire ebirime pampu za amazzi obuma oboze motoka nebyala bingi osobola okubifuna ku Winko Technologies bakutegeeza nti balina n'ebyuma ebyekika kya steel ebirala bingi naddala mustowa zaabwe ebyuma byaffe bigirako spare ojiro n'ebikuyamba okukuuma ebyuma bino nga biramu atenga ne bei ebyuma bino esoboka kulima na Uganda yonna yena Winko Technologies basanyi bakukizimbe kya mukalazi wana mu kibuga Masaka ku Last Night Building okulira na Bank of Uganda wana mu kibuga Masaka kumanya bisingawo ojja kuba ku note 5588 note 5588 ne note 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kazimbe, Radio Buddu, ey'omuntu wa bulijjo. Nako olwaleero nga bwe nkutegeezezza, mu ssaawa ya feeno esooka, tugenda kutunuulira okulunda enkoko. Ennunda y'enkoko ey'omulembe. Nako olwaleero era mukyala Ruth, omu ku abo abakyala abalunzi b'enkoko abalungi, ngenda mukuwa emboozi eno. Yajibaddemu ne Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nga bongera okuttaanya ku bulunzi bw'enkoko obw'omutindo obw'omulembe. Awo nno tugenda kutambula mpola mpola essaawa eno esooka yonna tugenda kutunuulira okulunda enkoko. Gwe mulunzi w'enkoko yonna gy'oli mitundu by'eggwanga eby'enjawulo awuliza Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo nga olunda naye ng'olina by'obulabulamu. Abaganda bagamba nti amagezi muliro bwe guzikira ogujja wa munno. Kakati omukyalo ono y'omu ku balunzi abakukutivu. Gw'alina ekirooto oba mulunzi w'enkoko, nsaba akaledio kasembeze kumpi awo. Olinza okuba tozirina kati naye ng'ogenda kuzirunda omwaka ogujja oba ekirooto ng'okirina, sooka owulirize. Kakkano owulirize, abazirunze bakoze batya, bazifunamu batya, bukodyo ki bwe bakozesa okusobola okulaba nga bafunamu nkoko. Bangi twevuma enkoko naye enkwata yaazo kisobola okubanga kyekizibu. Awo nno nsaba tugende maaso ne mukyala Ruth mu mboozi eno. Nsaba gwe awuliriza olirize bulungi otukuledya Buddu ey'omuntu wa bulijjo program twezimbe.
1: Enkoko eyo tugiriisa mpaka kuwulira bubi kubanga tuba twagala ye eri ebenge mutufu ekole nnyo ogw'okulya egejje.
2: Yes.
1: Ate tulina okunootinga nti nazo zennyini tetwagala ate kuteekamu mmere nyingi nnyo nnyo nnyo gitukana ate ne zigyonoona. Buli luvannyuma lwa ssaawa nga ssatu enkoko ne weeba bloyira erya n'ewummulamukko.
2: Yes.
1: Kati zino endala zo ate kuloyira ziwummulirako ddala.
2: Nga zimaze okulya ebyokulya neegaa nti ziwedde.
1: Aha. Kati obutadibuda mmere eyo kugiyiwa nnyo osobola oteekamu ensaamusaamu bw'oba oyina leba n'oddayo. Naye just in case kati ntabula ye mmere wano gye tufudde ko tugambe broiler kati broiler ye wiki ebbiri twatandika ku day one ngoji wa police starter zezo pellets
2: yes
1: obuli ngo omuchero obo sebusinga bwali gidiridde wiki emu abayina mukuvudde ne wiki ebbiri osobola ngo kyajiwa naye kambugwako wiki emu tukusubira kati okyusemu ku ntabula otabula akamere nga kali konko beba buloyira nkoko ojagala ko nyama
2: yes
1: tujja kozesa nyo blokeni bwaba wali era mulungi nnyo lwa nsonga nti chachu aweuka chachu ayocha yekwata na ayocha bwomutabula mu birungo bino akalungo ingredients ezili mu kalungo they are burned with that heat
2: yes
1: this is a banga atete
2: zezicha ina mugaso
1: omugaso gugenda gukendeera na ye chachu obawa mukozesa kyali bade kirungi n'omuyiwako wansi ngesa wana aita mwempewo obuta jungulula birungo biri kubikosa mu ngeri yonna obashiraba
2: yes
1: ebigira mu kalungo kali obulungo bwaffe obulungo banaye tuyina bungi fete tuyina kalungo ketugamba nti kano wabula gwekola bakakolera okusinzira kwa kakuguza nkwata ajja kwata mu
2: nintegera jyo kategera
1: nintegera jyo kategera obake kakuliranye byonna ebyo
2: yes
1: kakati tukyali ku nkoko ya broiler bwe tutandika kati nti evudde mu buluda kati bwe tunedda bwe tumalako pre-starter tutabula emmere nganka emmere tuba twagala nti emmere bwe tuba tumanyi nti aha kati nkoko ya broiler ya nyama tuba tujja kuoputinga ka blokeni naye ka blokeni kalimu emitendera waliwo ka blokeni akatono ke kasobolwa buno obukoko obuto
2: obutandika
1: obutandika si binene kati ka blokeni akatono kati nga tutekamu akalungo kati awo kwayo wiki eyokubiri mba njagala otabule ratio 1:1 kamere kabenga kasi yali konko enkoko ereme kufiira awo kati awe wali testi
2: 1:1 obategeeza
1: nti kilo ya kalungo akalungo baka intra ko obaka kwonta mu foods obaka kafika byonna byonna ebyo bingi no
2: konna akalungo
1: kofunye na ye nawo ino kubango ine nsonga lwacha ko kokozesa okusinzira ku bako wayigira obako kala akakuliranye ne
2: singi obako kakolera obachi
1: naye ate atacho sina chikulu nnyo nnyo wanonti omuntu ino chifako nnyo nti ochikwate mu bwongo kubanka kasanti jo kagula waino bayo omukugu kabera tested kuluveni jo kagula mu bulingeri jo ino babuza ntabudde ntya kati oba ino banyonyola nti nkoko type ki ziri ku stage ki
2: yes
1: era baba ino bigamba ngo ogula in case ngoli mukugula nga toli mukuguntu oba oludde ngo obikola ne oba otandika totia jokagula waino bawa ino kulambika kwecho
2: yes
1: echo vayo chifunye naye kati wanonze kati nze kuyange farm kugamba nti gwesho nali agade 1:1 ebenge mere nonka
2: yes
1: ewo mutindo guleme kufiira awo kumutandi kuwa Oo chidaba. Hakati iyo wiki bweyita ko tabudelesho 1:1. Kamera akaba kachi ali kaka. Wiki iyo kusatu. Ocha sobola okutabula 1:1. Oba 1:1 n'ekitundu oba 1:2. We watyawo kati kitegeeza kilo za blokeni ziri bbiri note kama yakalungemu.
2: Yes.
1: Kati awo bo itabude kilo 10 okoba zemu nolaba. Olo chidaba. Bakubaka leo lusera chiwerekerwa ne nyingi ne sente zolina capital wo. Kubanga waliwa chijalula nga ko kyali buto ne bujja mpola mpola ne nga just kubanti taina kya kola nsawo ye musombo ye. Na yenga in case nga ulishimu chibaddewo osobolo chikola bwotyo.
2: Yes.
1: Kati nogenda kati nchitwala nti mere nogenda ojijalulamu jeziko mugenda nga zeyongera okukola ki
2: okukula
1: kati bwojja ku wiki eyokusatu nge kutwala ku yakuna dembe lyokwata kilo nawaziba satu nowango teka mwata akalungemu
2: okay
1: eshirala bloke niyo nera kisinzira n'obudde ne season n'ensawo na buli kimu kubanga kati bloke ni waliwo lolanga ateka soli yabuze
2: nga wabeyi
1: kati ateka soli waba wabeyi olusi nga ticha chuya bakola isi kwa mulijyo waba kati ala inzo banga gula luku miicha chunga atoso msanga kuluka agalu sana
2: yes.
1: Kati atao atatu sobolo mixing abetu
2: noko ataka broken
1: aha noko atatu gambe no ganti kati wema jagala akalungo kile emu nga nkoke etuse ku wiki nga nnya nsobola okukola kilo bbiri ezaaki ez'emmere endala ya bulijjo kitegeeza nnyinza okukwata kiremu kyakyo bulokeni kiremu kalungu that mixture kyokka ate era osobola okubeera mu mbeera ng'ate kyakyo yekka gw'olina
2: nga yaaliwo
1: nakyo era kikola n'ogamba nti kakati era sirina kyakola kankwate kiremu kalungu kiro oba bbiri za kyakyo yekka gw'enfunye
2: kubanga oziba zikuzeemu
1: nawe baawera wano ku buto era nga kyakyo yekka gw'olina era oziwa naye kati nze njagala kikulaga nti ensituka awo tezenkanankana ensituka kati kyakyo yekka alitaadingamu katonotono atwala mpolampola gundi kyakyo ne bulokeni kiba kale bulokeni yekka kibeerera ddala musitukwa mu sayansi kyeraga bulungi nti kyakyo ono kasooli ekyuma kimukuba kyakyo lwe buno obufuumuukako
2: kiba kimunaaziza
1: kati mu kufuumuuka muno ne nutrient seasons ziri lost nofuna buyayayaya kwegamba kyakyo naabeera awo nga tali in rich in nutrients
2: ate waliwo era ebyuma ebimu nga byo bimunaaliza ddala waliwo abakubanga bakuba ennamba nga bbiri emu kitundu bbiri
1: naye kyenjagala okuteekako nti mu purosesi eyo eyokufuna kyakyo waliwo okufuumuuka kyentunuulidde nti mu kufuumuuka kuno some nutrients are lost mu eyo purosesi eyo eyomubbanga kati ate nekijja ku bulokeni kuba bulokeni empeke simple ogimenyeemenye you've broken it tewali kufuumuuka kw'amaanyi kiraba bwewabawo obuli losti pasentegi ntini nnyo empeke eno esigaza most of its nutrients natural nutrients kati ensonga lwaki nti ebirungo ebiba muli biba biri retained mu bulokeni birungo biri mu retained mu bulokeni ono nti era awo enkoko ebifuna bulungi nnyo netambulirawo
2: eyo breeder njawulo ki eri wakati w'okutabula emmere ya breeder kati tugende ne ku crater nga ojagaza amagi ojagaza n'ennyama
1: breeder kati breeder ojagaza amagi ojagaza n'ennyama kati sooke breeder yoyagala emmere yalibadde nnyama naleeya ekiraba erwadde ennyama naleeya kuloyira

0: taka
1: chirofu
0: bwagwa kutaka nga tule generic factor ya feyo gamante taka libiswa delina mukutuzi ayingira mu mazaga gali mutaka neye mixinga na amazi okuyingira ddala okukira ddala mu inches 5
1: okay
0: mutaka so agenda kunonya ensigo zonna azito okutuukira ddala mu inchi 5 akalala kenjawulo waliwo omulimi omu yambuuza nti atenze bwe nsooka n'enfuuyira nemmala
1: n'esimebinnya
0: eyo nayo kyali kibuuzo kirungi nnyo botunira nti ofuuyidde n'osima ekinnya tamekisono nga bwe tugambye nti bw'omufuuyira n'atuuka ku ttaka nga lirimu otuzi agenda kukka wansi atte ensigo obuwanvu ensigo zonna eziri mu buwanvu bwa inchi 5 inchi 5 ziba buno ebiseera by'engalo 5 bino ebiseera ebiba ku ngalo zaffe ebiseera 5 so bwe tuba nga oli asoose n'afuuyira n'amala n'asima ebinnya kitegeeza ki kitegeeza ofuuyidde eddagala ne liyingira inchi 5 mu ttaka naye ate bw'osima ekinnya singa osima ekinnya nga wansi waliyo ensigo z'omuddo kitegeeza ensigo ezo ez'omuddo tezaafunye ddagala kuba ekinnya kiri mu sirayikiri okubeera nga kisusa mu inchi emmeka 5 kyosimye so bwe kibeera nga ekinnya kyosimye omuddo guzze kungulu ogwo ensigo zidze kungulu kitegeeza zo tezaafunye eddagala era zijja kukola ki zijja kumera
1: kitegeeza ekirungi
0: yesebo
1: kwe kusooka n'osima n'oteekamu ebijimusa ne kasooli n'obikka n'ofuuyira
0: yesebo
1: katuwumulemu katono nnyo tukomewo oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo
2: tuluguma tusindo koma tubwa tukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Oni muzei kakumba wana Radio Buddu nga kutusibwa ko Skyview Soda funaka ti Skyview Soda ononga wali mu bikabi 3 onyumirwanga weza bujja
3: Skyview
4: more flavor more fun more feel
5: Alo mukulu se banyabo
6: munyango lile muzei kakumba nga bulijjo mwetegese
5: kwetegeka ki
6: fene waffe bamazedde okulangirira
5: ntino
6: ate omusana kugenda kweyongera
5: aba tugambye enkuba yegenda okuba nyingi
6: eyawa nze bali ababeera yombeera nabo wano bakira ne bajja ne bankyalirako nange n'ekyala ekijja si muntu
5: baani
6: bali malayika saga nti mbeera nazo obeera wa
5: nde bayi
6: atuwulira kusooka ombuulire gy'oli nkubuulire kiddako
2: muzei kakumba wano Radio Buddu okutuusibwako Skyview Soda funaka ti Skyview Soda ono nga wali mu bika 3 onyumirwanga weza bujja
3: Skyview
4: more flavor more fun more feel
7: Munnange Richard wewale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
8: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
7: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
8: Guto nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
2: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo 9 byotasanga walala ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima olwa ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi so ate zinki awa amaanyi ayamba mukukula noku ongira kubyo kwerinda byo mubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetole gwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Millers Busega ngali no tabiga Mandela group
9: kaboxi cheche chate
2: kano ke kazanya kangu kosobola kuzanya butelevu kusimu yo kati olaba nze na nyiga sita bidi ya mutano hashi mwatu nesa sule nkumi bidi zoka olonye tani kwa kuzanyo kuangula sente
9: nkumi bidi zoka
2: chiba chwede awonga wefu nilo mkisogo kuangula bilabo umulino kukuba jaka poti okutuka kubukade makumi aga atanu
9: milioni atanu
2: kati atese checho ka nyiga sita bidi emu tanu hashi wera bide kona ama asogo anti osobolo kuchuso ula mugo unuza nyalu muro ka
10: kati chikube lero kurobula mwuru njencha ama teka nubu kwa kuliso bigo belirua sanya nubu vunanyi sibuwa Kaboxi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
2: Kaboxi, kakutusi bwako, oku Dynasty International, ngenerunga misiwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25, tokirizi bwa keta bamu. Gwo mulimi, ebyo kulima nga tofuna, ke kadofu mebifume. Anti abayu famu, bakulete densugwe zembala, omuli mboga, Global Queen, tekusi bwa kasanja, esiba bulungi, ekuli ya muna kwa tanu mutanu, atenge ipale mboga, ezitowa kilo bili nechitundu, na ukuda waguru, bakulete dobu tungulu, shuja F1, bukula mangu, Bugeja, atenga buwangala katale, bakulete de watermeloni, ajabu F1, enonge kuri ya muna kusamfu mutano, ewoma, atenge miuka nyomunda, bakulete de kamulali, bibo F1, unonga wachemfu mulanji, atenga abala nyo, uruate Red Blaze, unomukunguli ya mumiezi mukaga, atenga abala nyo, bakulete de chukamba, Titani F1, ensigo zino, sisange maduka guna, agatunde biyo blimio kwe tolole guanga.
11: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish Father Martin Sowa Nyana Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya Wamwene Sentebe Uluchiko Rutestesi Deputy RDC Matia Mulindo wa Kagugube Baita abantu wa Katonda Mwena Ukunja mkuru wa Maguko Mujulizi Bruno Seru Nkuma Kusande ngabili musamfo guwa Mwenda Wenyini kusaza Parish Misa ya kutandika sawa sati na chitundwe zoku macha Nga tukule mbedua mumu sumba wa fe Right Reverend Silvarus Jumba Umu sumba wa Saza Lefe ya Masaka Tugenda kubela ni misa za novena Ukutandika nga kumina mnano guwa Mwenda Ukutuka ngabili mkago guwa Mwenda Sawa kumine mweza kaungesi Moja tutendelezo mukama Nga tuita mujulisi wafe Bruno Seru Nkuma
1: Auli dizoli kwedio budwe yomu Tuwa uli job program tuwe zimbe Dachika sikiade kumi utuka kusaha mukage Za misana garero Sawe ni yoku bidi Tutunuli de Mchitundu chino tunuli de Banafe ya ba Rainbow Bali mkutubu ulida kudagala Kutugende mburango Adewa mazo tuuli ya uchikache dagala Echa Tamix Mwami walugemba daga ina litumi elini ya ntihiri kaguje. Atupide kudaga alia read out. Analiyo atubuli deka kati utugi ndemburango. Daga ina lia tamu kisopata dolu mazo tubulia. Yankoze sayari na dala. Nga omututana wa kusimba monsigo. Wabitubuli deburu unji. Obange nimidechari fresh. Kakati. Echitundu chide choku vili. Atono. Akwesa tamu kisimu kukora. Nga kasori ya mazokula inakubeda musaizi chi era akola atya
0: kasori yoyo nyanza nyu kasori yoyo aino kubeda nga ayiwezeze bikola bina ebikola bina tusubira kubala nga ziba wiki nga 3 so era enkola yemu nti ogenda kujota buleka Tamix meals 15 oteke mbomba ya fe ya lita za makumi abiri ofo ili
1: okay
0: chocho chiri simple
1: kakati tugenda mukulima wano ila abantu batandise dokusiga
0: yes sir.
1: Na ye obuka bafu ko obuka mutukule dechi ya ba rainbow
0: yes sir amaulira marunji ntengawe na government fe tukola ku madagala ga kuma ebimera byaffe natera enda kuwayo ko edagala newe libalimu nda kutandika na poselini kusinzia ntu watu nori dechirime cha fecha kasoli tuine dagala baliita poselini agenda kuyambako kusingira dala balimi ba kasoli basinkana ekizibu cha ekiwuka kino ekiri ya wakati wa kasoli abamu bakiyita mogo abamu bakiwe erinye dala ndiera bidde naye ekiwuka kiri ya kasoli olulimi ekireta mwe biwunga wunga ngebya yero yero
1: tukitegera bulungi
0: ya so akadagala kano kabira kabuweke ya akadagala kano so tugenda kupimisa bijiko ya gwe mulimi wa faleyo mu kyalo ogenda kudira ogenda kudira grams ku bijiko bibiri ku bisatu zezo gramu zi. Bwebo kweseze vijiko viviri, gramu za aviri. Bwebo kweseze vijiko visatu, ze gramu za asatu. So gramu za fasatu, tugambe tukweseza gramu za fasatu, tugenda ziteka mu bomba ya ferasti ilo ya lita za makumi aviri. Ofoire. Ofoira kasoli wa fono, nganemo lori miyawo kaka santi ndagali tukolachi.
1: Aina kuba musaizi ji?
0: Ngera wetu agambi enti kasoli ono, osobolo kutandika, atandika ku ekyuke ekyo kitera okutandika nga ki okumutigomye nnyo ngali ngasuse ku mavivi awo ngasuse ku mavivi so bobanga okirabye obanga tonna kiraba naye nga okimanye nti kasoli wo ennimiro yeye tera okulumbibwa ekintu ekyo ya osobola otandika omukozesa nga tonna tandika kiraba so akantu kano akadagala kano tekakola kasoli yekka ekyenjawulo tusoboloka kozesa mu nyanya tusoboloka kozesa mu cabbage emboga zaffe emboga zina ebiwuka bingi nebyo na binenge je biryamu almost efanagana osanga ekikola kye kyemboga nga bakirya kiri kisigaza butimba timba kiringa butimba ya kisigaza mbuzi butonotono
1: posidini yakola bulungi
0: akasanya ako posidini akatta bulungi nyo tuina kasoli twogedde kasoli twogedde ku cabbage twogedde ku nyanya waliwo akawuka mu nyanya ako kalya ekikola kyennyanya nene kakubamu olulaini bweruti bakayita leaf minor naye kona ako kasanyi obusanyi buli bwa mirundi ebiri waliwo akalya ekikola nekisigalamu oluvera vera olweru naye ate kanoko kalya ni kakubamu lutano olukubo wekaba kalido kaisa kalika waka kubo so kanuka kaposelini kafe kabira kagenda tuya ambako nyo kumbira eyo obuko obo
1: waliwe chika chedaga chitoge deko au chosigaziza obanu kuwe wanabama simu ngaba bidi
0: madagala go gali vadeo na ye olwembeera y'obudde katwanirize simu ngazi hizo
1: aulirizo likwede budwe yomo ntu wabuli joto limu sawa ya kubiri yene tusiba kuba nafaba Silver Seeds kakati chitundu chintuline ba nafaba Rainbow Agro Science edagala uli uli de ndiba tutegeze za Tamix read out batute naka dagala kana aka poselin kanyomide nyo uinache wanje tazo kubuza guwa uli lizo kuwa mchunube guwange venja ulo omulimi chota choya gade chwanja gade batanye oba kakati ngo ibajja suku utubuli la masimu wago na gotu gajewu olinga yandi ya gado kubatu ukako akora atia
0: yese wane yanzi zanyo wane wafe mchitundu chafe okusokela daranze ndi mulimisa ekitundu echampewa echimvula nzibu wako chotela kalisizo kochi paka mutukula so ekitundu ekyo tuina distributor waffe distributor ya tuse dagala lyaffe bamuita Mwami Bukasa asangibwa okaliesizo ya Mwami Bukasa gweye na yetaze ku dagala eryo enamba ye eri 0702 85 75 84 osobola omukubirako tugambye enamba eri 0702 85 75 84
1: okay
0: yes sir
1: ati iyo
0: kati eyange eri 0709 abiri asatu musanvu abiri musanvu
1: kitudiremo
0: eri 0709
1: 0709
0: abiri
1: abiri
0: asatu musanvu
1: asatu musanvu
0: abiri musanvu
1: abiri musanvu
0: Yeah. Yes, sebo kati.
1: Adi Masaka wano.
0: Masaka wano tuina u distributor wafe. Bamuita Insanja. Abasinga ndozi duka eri mulimanyi.
1: Kubudu street.
0: Yes, sebo. Insanja eri 0709
1: 0709
0: Nkaga munya. Abiri mu mukaga.
1: Abiri mumukaga jidde mu mulundi gumu
0: eri 0709
1: 0709
0: nkaga munya Abiri mukaga.
1: Abiri mukaga. Abo be bansanja.
0: Oyo ye nsanja.
1: Eddagali nuno naweriri.
0: Lyonaweriri.
1: Oh.
0: Kam. Distributor mulala. Wane Masaka Steel. Kibuga cha saba sajja. Tuina 07 58.
1: Ono yani.
0: Ono bamuyise Mr. Kam.
1: Kam.
0: Ida ku Buddo Street.
1: Okay.
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Tuina 07 58.
1: 07 58 79 79 79 05 05 05
0: Yes sir.
1: Jide mumurundi gumu.
0: Eri 07 58.
1: 09 09 09 05 05 05
0: Yes sir.
1: Akade katugenzeko. Ngo mulimi sokuva mu Rainbow.
0: Yes sir.
1: Tugenda kulima.
0: Yes sir.
1: Edagalo

0: non-stop. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station.
1: Business News. Ganugema uligebio busubuzi. Wano kuredio budu. Ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubukade butano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana wo kusomero. Atiku na nyini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvo. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubukade bibidi. Zikuyambako mkutandi katamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
2: Osibyo tiyo mlunje ye kumide kumukutu ugwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano radio budu kadeka maulide gabi ya busubu zinganoga kusomera ndi Dembe Devesim abasubu za waka kalabize mirimo jiawe mwakidize Kampala mchibuga Kampala balazo kutia kumbela jibakulira mukadeka no wabulanga bo abakwatibwako wako kugeza nga KCCA Ministry of Nice wa kubyo busubuzi Ministry ya Kampala na balala nga basirise busirisi abasubuzi bano bagamba nti ebitongole bino ebikwatibwako obuterevu ku nsonga zaabwe ebyesuulideyo gwa nnaggamba ku nsonga ezibaluma omuli etteeka erikwata obuterevu ku bapangisa kyokka nga n'ensonga y'okwongeza ebisale nayo eri ku mwanjo ku nsonga ezibaluma kitegeerekese nti abasubuzi bano basasula omwezi ennyumba wakati w'obukadde busatu ku munaana nga kuno kw'otadde ensimbi ez'amasannyalaze 25,000 okutuukira ddala ku buli ku 90,000 buli mwezi kabuyonjo okugisasula nga siyinsi 5 buli lw'ogendayo kasasiro siyinsi 2,000 okutuukira ddala ku 300,000 seera waliwo ne 25,000 okutuukira ddala ku 300,000 nga zinsasulwa KCCA n'ebintu ebirala abasubuzi bano bagamba nti ebizibu nga bino baludde nga babyemulugunyako wabula ng'ekisinga okubennyamiza tewali kuyambibwa kwonna kwe bagenze mu maaso n'okufuna ssentebe w'abasubuzi abakolera mu bizimbe mu kibuga Kampala Edward Ntale agambye nti ekisinga okubennyamiza kwe kuba nti bannanyini bizimbe buli kaseera babeera bongeza ensimbi ez'obupangisa ekintu kibagambye nti kino kibakoseza nnyo wabula bwe bagezaako okwekubira omulanga eri abakwatibwako tebafuna kuyambibwa kwonna
3: Land Road ku kintu kyonna ky'anaayisa nga alina kyayagala muteeseeko ajja baweerezanga ekiwandiiko ekibategeeza nti tujja kutuula mu meeting okwogera kino n'ekino nga wabula ennaku nkaaga bano bakeera ku makya naayisa etteeka ate naayagala likolerewo okuba ntusasula ne license edduuka eritandikirwako 2,200 okwo kwoga

0: ngilise chitunga chokusatwe cha the mix the mix tukunda tuluguma tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo ebisa sate bigwa yo
1: waha koteka mbote
0: Kalebu,
2: Kalebu,
0: uno
2: yekalebu,
0: uwanu
3: kuredio budu. Wana kalebu jeba lisewa. Kalebaba,
2: Akati, sima hibu ngaenda chikole. Na ye, mze nabade motima guange, mbuongonga nina. Ntingamenti omwana uo, umaina zaro omwana.
3: Olimba?
2: Ie, kati omkazi ya monsuli.
3: Umaina zaro.
2: Naruoga. Kati ngenda muga amante mukazi we yalwadde owuli dogo kubiri
3: oyo mwana si yali asoma
2: si ya no mukazi mukuru
3: ndaruoga
2: sio yo yali asoma ne kati omwana gwe bansulide ngenda gama ndi mukazi wo okubiri yamusudde omukazi asobola mujanja be waka
3: tonobesa mukazi wange we waka
2: ate ona amanya nze ngenda mutwala wange
3: nze sizala
2: kalivuna otoyamba
3: abo sizala bali
2: tomanyi bya abasajja
3: si wange
0: uyu yekalebu wana ku radio budde
4: Viper! Chitara! Get to see you! Virachoko! Homeboy! Black Power!
5: Timu kumina monana! Gazi tunkire chikopo chimu! Empakaza statins yupiero!

0: How can ever leave me alone? Whoever who did send a point of Tumble Fenachola Chacabinion in the Lamita in our distance, I came back over Kaita Swang as tea, Kaimba Kazakunajikamanas, Okas, Zibro Christmas, Hapazinda, Sawakuna Brezakongesi, Kunako, Radio Yenzi, Jedanio, Apiro Machidija, Majaga, Kutaka to the Bakawamba, Zabasajabaka, Manga 2026, Majigan, Yermasava Tanga Gocha, Yenze, Dadi Wabato, Nanyongero Kujukizako, and Nabasu Mirakuka, Masaka, and Dressokuru, Eraka, Yawafa, who, and Tiwamone Board of Governors, Batesetes, Echijuro, Okujakzemiaka. Kaga bwedu ebyaka nkaga bwedu esomero nino ngaliso misabana be gwanga ekijulo kino chakubira nga kubira mwendo mwezo go mwenda alero kumira mukaga chegeza nti ekijulo kino munange akade katuweddeko akade kawedde yo kawedde yo nakurugira kubira ruwa mukaga nga 19 se ekijulo kino chakubira ku mapoli hotel mu kibuga Masaka kusazigara kubira mwendeza akawungeze ensimbi zinava mu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall egera kubira kusomera we kitabo nge kirabo ekigero kuleka nga tachiwewa kakoma SS munange fetugera kibatonera tuchonerere somero echi ba chije bagenda utonere somero lya bwenga gagama ati liweze miyaka nkaga bwedu soba obiz neba ogiz abasomesa abazadde abayizi abemikuwano namu abagaliza kako SS birungi mwena musabibu okweta ba mukijuro kino musanyukire wamu nga mudiza kako ma SS tofali by the way kino kikuru nyonye ni dala wenso ngati kino che kijuro kisembayo mu bikoje ko byokoze miyaka nkaga no lwecho tosubwa mu kisaguno okusinkana bonawe mwazirunda be wasoma ko nabo abavayo abakoko kunavu nabo bonna abagero kolaka ngate beta ba mukijuro kino ticket sibwe zigero kubera abakuru baje kusasura mitwaro zigero kubera 10 couples baje kusasura mitwaro 18 abayizi mitwaro 5 buli omo then meza mitwaro 50 birwangida Dr. Isaac Ansereko chairman organizing committee Diamond Jubilee Kakoma SS okumanya bisinga we namba za feze zino eragwa yagaru kweka ngato bako ne chotu wa namba ili 0732 anamusatu asatu musatu chenda mumunana 0732 anamusatu asatu musatu chenda mumu nana oboja tukubira ku 0752 anamu mukaga 00 anamu musamvu 0752 anamu mukaga 00 anamu musamvu kale fenda tubeko kuchijule chua magwa udiliza radio budu ejo montu wabrijo chibazi cham chakaze akaungezi koru walero
1: Zenye kacho wangulo msimbi, kunkumi bili zoka, nyigasta, bili, emotanu hashi, olondeka kaboksa kokusatu, akaliko mulodi, buomala olondeka kaboksi ko, olubomalizo tekemu piniyo, we wangulile center wa mumfo, kaboksi kakutusibu wako, Oko Dynasty International.
0: Mauke, okay, kaboksi kakutusibu wako, Oko Dynasty International, mkoloka fika tuga amati, zenye katiyo wangule katia kasela kanoke njini njini, olabika nga nawe wele umuku wababu kere kuleka ngatebe nina kunsimbi, ezo mrodi zabalo jinze yo, tuga amati, zenye katiyo mrodi agamati, nyigasta, bili, emotanu hashi. Okulakanga tena wili da kusente yomrodi yobla mtamle barabara masifu kwa wili za radio budu yomontu wabrije tugambi enti njiga stabili emutanu hashi kodi yeyo edisita bili emutanu hashi wili da kusente yomrodi weyagari na wabla mtamle barabara masifu kwa wili za radio budu yomontu wabrije sita bili emutanu hashi omrodi atugambi enti bonyiga kodi yeyo ogenda kweli da kusente ogenda kubera muwanguzi omulodi agamba nti tewali chakola tewali chakunonza mu kirala kyonna wabula nyiga code yeyo oli ku sente ezo kakati gwataza nyanga ko ogenda kulaba awali ekigambo mulodi kiri ku namba 3 bonyiga code yeyo ogenda kulaba ku namba 3 nga kuliko mulodi zanya ne ekigambo mulodi yeyo bali playinga ne namba 3 owali ekigambo mulodi then bo maliriza wagenda ku job box buli buna londa mwaka box ko gama ntikanuke kali mu sente zange kanuke kali mu mukisa gwango olwalero katebe teba ka box akali mu sente lya bako ne kintu kyoze waka deka kudda wakango olinga lobunani ii katuyinda ko olina kwata sente lya sente omulodi atuteredde yo sente zafe wezinyo yidala musawe soka tuze ku ate tuzilie tewali kitala kya kukola kakati bo maliriza abo omulodi era tugambye ntibo maliriza ekyo kyenyindi ogera kula kangate osamu piniyo Samu pini we wangu lile kusente na uli kusente yu omulodi. Hii, omulodi we lile kusente ye. We tile muku pini yao. bajina kujia kia nkumi bili na yengu walide center yomulodi akaboksi kakutose bako oku dynasty kekwa ate abula mtambule barabara mazeba ukene kugama anti Premier Distillers Uganda Limited chukunya chafa chinyuba tenga chakabinyo nyidela akukunya karuba kaita Blacker Schema Wine genda batunde vyo kunya supermarket pabwe barakira boba gambe nti bampeku Blacker Schema Wine agamba ati aloni ufamu Premier Distillers ya bantu mangebanda bedeni joni mbagame nti mbagala njo mbwabali kuhundi za uredi obudu ya mutu wabli jo banyumirwa nyachi bazicham chakase banyumirwa kasera kaneno munange baga amanti watuteka wantu wa watufu DJ Danio kubanga fetubereno mukaungezi olubo tuwagela kwa wote fetubereno katudimu kwenyewera abantu ngabanywa kabla kasikima waini ngaba kategera konzenti munange mwasi indi kasi tam ye ii omanji baito kusindi kasi tam ye nze mwasi indi kasi tam ye kuteka wano mukaungezi kanu wakatege dakantu wako nywa Blacker Schema kufamba navu wapa Premier Distillers tuwe ya gari kare super bija inachatufumbide msajia wanga gama antie bulichimu chitambule massive nyo inda DJ Danio njabuwe bibozi super bj
2: so msajia wanga mazo kuingira wo super bj
3: why
2: oriote
3: ndi bulungi ugamba ucha Danio
2: mwendi nkola
3: nzo ulamu kutambula kasana njiga kakodi kari
2: kariwa
3: kasitabili ya mutano hash ogende wali mulodi nzo ulamu kutambula
2: wabutereza
3: nabutereza Edabu wengira mwendi ngangambo wai kanyige kasitabili ya mutanu hash ngankuba yao mulodi waliwo naka bokis ngobula mbuta ambula
2: abantu besunze chibitu
3: chibitu dani yaba antu bache ogira ko edabu lijempiti leyo nijetu wabade juzi mundongo nga tu simba kagede nga chibu ogira ko choka
2: chibitu
3: nga emu sibuli ya uluita chibitu chaledi ya budu 13 December nga tu simba kagede
2: jotambuli de
3: uwai jentambuli de ewe njini jendi mkugamba jenatambuli de wabade mu DCK yo Danyonga hai abana bakuba DCK naku zino ne twaswafu mu demfufu kakadi munange bitwade tukuba disiko nge kute chiro abayimbi bayimba
2: walabye walabye yo cheche njagulo
3: kakati twade tutuka musawa za demu nana nga bayimbi bamalize okuyimba
2: nalo gwe chiro
3: ogwe chiro au disiko nge inokaba wetani ko kusabula owa matala wa disiko nga jaka matala akukaba kasera kakabi denja
2: kusina mpaka kuli
3: kusina mpaka kuli ya bubi amatala gano disiko la itibichi
2: zezikola
3: nga zivako omwana nga ainaka kiyale seka kakatono tono kako buntu buli ngobu tonyeze kaita mwole kati oba tosa kulengira mchobani kwenzina na ye hanya niranye nga binata saa bidaba kakati muna ange nga disike kaba du tu simbia kulia wali oma ya siku hizi
2: kwata muntu
3: kwata muntu kati tuwa tutuka musinga bako mzindalo bane musonywe mukatono nga matala baga zako wali wo ya sude simu eno
2: msala ange simu
3: alange simu kati we nabadendi wabadewe vubuka ngalina gwelizina na ye nige no kweka nga mukazi mukulu okwe chusabu eti nga liya ba dedi zani mama wayo Danio chega chino chitufu
2: nenda sebo
3: nenda chova oli eyajie kama tala yabadde chukoze bulungi na ye yaziza kama tala yali esobu zi
2: nenda sebo
3: omuvubuka yabadde yekola mu disiko yabadde niranye nga ali kumpi awo
2: nga tosobola kumuwulira tosobola kumanya nti ono gwe
3: tosobola kumanya nga amala matala kuna kuto babade atoso muuli ya wale
2: mtu bogera
3: ah msimanya wo
2: atoso la kumanya ndio no ati mama ubo manyi ubo manyi mama wengi ya kale ngeri ja unyamu usulwe
3: ngasha nga muli mu disiko ngolilanya batu twade tuli kumukumu unageno kwika ngabote ngaline mama kati nze we nategede nchi chade chizina ne mama wacho ngende okulia laba mama ninga wanji ngende okugira wedi echika tugero gira chiko zinga abaye chichi ntianti abadde azina ne mama we omuye nabula mu disiko bagenda kudamu muno nyagatera bika gobera nga gwe
2: yabadde mu ne mama we
3: ngazina ninga tamanyi ti azina ne mama we nga dis amatalaga disiko bagajeko
2: bino bitubera mu ndongo ina aga kanonye yo muntu gwenzina naye
3: aha nga disike kutte nga matala tegaliko
1: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu, naba Premier Distillers Aba kukuli ya coffee spirit Kakano wakuletele broadcast ma wine Ako kunyo kawomwa, tenga kalungyo kuzama Kachiri sila bibi okuja guza Binyu midwa nga wenyu ila broadcast ma wine Uwamune kabokisi, zanya kacho wangulo musimbi Kunkumi bili zoka, nyiga star Bili, emutanu hashi Olondeka kaboksi ako kusatu, akaliko mulodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobo malili zote kemo piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi, kakutusibu ako, oko dynasty International Esawa wanu ku radio budu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu Olwempereza lumamio omuchido kwa program mwezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka abiri mu etaano weddu
4: ate no kya ddala
1: Radio Budaki 25 Radio y'omuntu wa bulijjo. Yeah. Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, wali kubanga ogyekomiddeko kadde ka mawulire agavudde ebweru w'eggwanga. Nze Prosi Kabanda na Nyanze. Abantu abiri mu amumbe bakiridde wasenkaba nga mwotwalidde n'abaana abato munaana ate abalala bo bakyabulidde mbifunfugo oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa mu Luwandanda lwa Gaza nga wano bakubye ekizimbe ekyabadde kiwangaliramu abantu. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti ekizimbe eky'emyaliiro omukaaga kye kyakubiddwa mu kitundu ekya Tal Hawa wali mu Luwandanda lwa Gaza era nga muno mubadde muwangaliramu amaka agasukka mu 10. Ebitongole ebiyambye okuva mu United Nations nga kw'otadde n'okuva mu ggwanga lya Egypt beegase okulaba nga banoonya abantu abakyali abalamu mu ebyo ebizimbe ebyagudde basobole okuyambibwa. Abantu aba bulijjo bategeezezza nti abantu abadde bawangaalira omwo bangi abaalumiziddwa nga batwaliddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Wali mu ggwanga lya America mu kitundu kya Los Angeles waliyo munnamawulire nga kw'otadde n'omugoba w'ennyonyi abaalusudde mwakaba oluvannyuma lw'akabenje akabaddewo olunaku olwajjo era nga waliwo n'abantu abalala basatu nabo abaalusudde mwakaba. Munnamawulire ye Eliana Moreno ate omugoba w'ennyonyi ye George McNewe nga ba ennyonyi yakoze akabenje olunaku olw'eggulo. Eno ya kitongole ky'amawulire mu Los Angeles. Kigambibwa nti ennyonyi eno yabadde etutte munnamawulire okola amawulire agakwata ku kabenje ka bbaasi akabaddewo ku nkya y'olunaku olw'eggulo omwafiiridde abantu babiri n'abalala mukaaga ne basigala nga banyiga biwondo. Omuliro gwakutte oluvannyuma lw'ennyonyi eno okugwa era okukakana ng'emmotoka nnya ezabadde wansi zonna zisaanyeewo n'ebizimbe by'abantu. Meya wa Los Angeles Karen Bass asindise obubaka obukubagiza abo abaafiiriddwako abantu baabwe era n'ategeeza nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga babayambako. Mu ggwanga lya Bangladesh waliwo abantu musanvu abaweereddwa ekibonerezo kya kalabbanga bano be bali abayambi beyalisa abaminisita w'eggwanga eryo Sheikh Hasina nga bano baweereddwa ebibonerezo wabula babadde tebaliwo mu kkooti. Egimu ku misango egibavunaanibwa kwe kubanga baali beenyigira mu kwagala okwoza obuyinza mu mwaka gwa 2024 obutemu nga kw'otadde n'okulinnyirira eddembe ly'abantu ate n'okugezaako okutta abantu. Abalamuzi basatu be babadde mu misango gino era nga be bawadde ekibonerezo kino ekya kalabba. Kwabo abavunaaniddwa kwe kwabadde eyali minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amawulire Muhammad Ali nga kw'otadde n'abalala. Abalala nkaaga mu bana nabo basindikiddwa mu nkomyo ate abalala babiri nabo ne bavunaanibwa. Abantu bana bokka be bali mu kaduukulu ka poliisi abasinga obungi bakyanoonyezebwa newankubadde nga baweereddwa ebibonerezo. Sheikh Hasina wa myaka 78 omwaka ogwedde mwezi gw'11 naye yaweebwa ekibonerezo kya kalabba olw'okulinnyirira ng'eddembe ly'obuntu ate n'okwagala okwezza obuyinza mwaka gwa 2024 ekyaleetawo okwekalakaasa nga kino kyamuviirako okudduka mu ggwanga lye yali akulembedde emyaka 15 mirambirira. Tova ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga. Nze Prosi Kabanda na Nyanze. Tudingane ku ssaawa 2 mu nteekateeka eya wootabadde.
1: Agoge gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Kakati ekinde ekyezza ekitabo kino omwezi gwa December siriiwo kakati njagala buli muntu abuulire kyayagala ndiokemba parking ili mshabolo kwe kwa kwa kuminacha tu December siri uo tugenda mchibitwe chari jobudu eweze miaka vili muetani katienge yoruna kwa rojeruji nti duli special njagara na mwemulienga mulia special mulia umuasa becha ya gara chichinde seze chitabo chino katintandika na awi mcho ya gara chachu o wange kufadingo ya chachu na awi uja kusigala kumudo naenda kukarelenza ozo mudo muenda nja kugatila kone kasoda katintusa kumwe mubade we mbira muno na awi dege baji mubade mugamba chi ya kanawe sinza kubawa mudo gogo na nja kubawa insa umukaga zija kubawa mara kakati ako kunywa mwagala mwembatele kochi sha owange waragi mugende mukutule mugende mu nimiro z'abantu mundetere emisango mujja kunywa chai mukalu ndowoza wosiwa bibanna mwete mumpita nyina obuzibu namwe temwakole namwe muti kangende no genda
6: ekibizo kya radio kubwa 25 yoga yoga
1: tulumbye msawe yokubiri ya program chakaza anti twaida kwa stress esawe yokubiri ya program chakaza wanokwedi obuddo

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: na ye kusente za lero ogenda kutongeramu
2: ate
1: ensonga nti emmotoka ebadde eddugala okukamala ekirala ng'erimu n'omusaayi naawe ebyo bimanyi
2: andi munne tugenze ntugwali tusanga akabenje kaakati ate nze siinza kulaba muntu ng'ali mu bwetaavu
1: andi kati ngeramuleka kubanga wagireseewo wano naawe ng'olaba ekuswaza ku mulimu n'ogendera ku nankali ku pikipiki olwagirese n'oteekawo nze nga simanyi nti eriko n'omusaayi erimu omusaayi mu mitto mwonna
2: munne tulina abo etwasanze ku kabenje tetubako omwana muwala gwe twatutte mu ddwaliro
1: andi kati nga bw'omanyi munnange ensi nga bw'etambula emmotoka ng'ebadde erimu ebintu ekifaanagana nga bwekityo tugula giravuzi zetwozesa situkwatako nangalo dairekiti hati emmotoka omusaayi gwonna gwabadde gujjudde muli owulire
2: mbadde nga batogerako nga nti kati tugira ne tufuna atwambu ajambulula
1: nedda eyo jambulula nga gwe nanyiniyo naye ffe abajoza aboozi b'emmotoka tuba tugula giravuzi n'obulagala bwe tuteekamu viimu owulire agoba obwo obuwuka obwandibadde butukolaki butulwaza so ziba zeeyongeramu ate singa tolidde bulijjo oyoleza wano ezimu tuzigoba n'ozigoba
2: kati oyagala twongeremu mmeka
1: bulijjo zibeera ebiri owulidde ugenda kukola esatu
2: ekanawuleki
1: mwamazima
2: sikanyongeremu enkumi ebbiri eza omo
1: nedda nkugambye nti tukozesa viimu owulidde ne tukozesa ne giravuzi ompulidde bulungi
2: kale baba kale kanyongeremu enkumi ttaano
1: singa wabadde watugambye
2: kanyongeremu ettaano
1: nti emmotoka erimu omusaayi
2: njogedde kati njogedde
1: ate nno ogutali gamba nti oba gwakisolo gwa muntu
2: kanyongeremu ettaano
1: teekamu ebbiri kasanvu
2: teziwera teziriimu ninamu ttaano
1: naye tompisiza bulungi
2: sikugamba nti kukuyisa bulungi naye nsaba okkirize
1: engeri gyekiri nti nabulala era tujja kwoza gwe waffe waawano nja kuzitwala naye nga emmotoka ye wabadde otwalani
2: nabadde lingenda nemwanyina nemukyala wange kati nga tulina gye twadde ku lugendo tulaga tutuuka mu kkubo nga situsanga akabenje kalimu abantu ab'enjawulo naye nga waliwo omwana omuwala eyabadde awo ng'ataawa butaayi konze ti omwana ono katumukoleki
1: muyambe
2: nga simumanyi okuyamba omuntu tekikwetagisa kusooka kumumanya
1: abantu ab'emitima emirungi mukyaliyo nze nava ku bantu
2: neŋŋamba munnange omwana ono tumutwale mu ddwaliro tumutwala paka mu ddwaliro era ffe twamusayiningidde buli kimu
1: simumanyi bewaabwe simumanyi kikukwatako
2: era twagezezaako okusira ku nsawo gye twalabye gye twatebereza nti yeyiye netufunamu ennamba y'essimu ne tubategeeza omukisa mwattu nga baabadde bantu be twawe wetwakomye ne tuvaayo ne tweyongerayo mu birala
1: mukama yeebale nze munnange waliwo omusajja yava ku muti gwa ffene owulidde n'agenda agwa n'akutuka omukono nze kuvadda nga ndi muyonji kubadda ku kyalo nga ndi muyunzi
2: amiina
1: era sizinga sikuvaayo kujja eno mu tawuni mu kampala owulidde naye nga mukyali waffe nali musajja muyunzi nyunza omuvubuka bwereere nno namutuma muzigo gwokka
2: guno ogwente
1: nga gwe muyungisa ku makya n'olweggulo amanye ekirabo kyeyampa kufunyisa muwala wange lubuto
2: ekyo kirabo
1: ate kati ŋŋambe ki kubanga gwe omuntu akujjanjabye n'otereera otegedde naye okulinga obumusasula era ng'omuganda bwe yagamba nti gwewonyeggere
2: yali kusambya mu kifuba
1: tulepuse mpaka munnange nankati bannamateeka bage nti omuwala ate munne tunaakolaki amufunyisizza olubuto ate tunalupakulamu nti amateeka tegakkiriza okukakana nga basazeewo amuwase owulidde amulabirire kakati munange cheche chilabo chia kura chi cheyampa ero kuboro nze sicha yamba bantu ilanze mkwe unyiza kutile moto kayo kwe tiempia no dira msa inegui yika muna kwe kutogwe nkani dewan ngulio badito mumanyi tomulaba angana ku ari musajja wambara
2: mkama echa chimpe ilo mkisa
1: musajja wambara nyo
2: mkama chimpe ilo mkisa
1: mpoze chilala chindaba denja galu kugamba nti wano wali wa musajja elana ya tito kujana yorezawe moto kangagu uli aina naka ni uvo ina katale uvago wenyini nga wetaze aina na uspa custom
2: mtu
1: ajitonda mbuyali ya bazungu nge batambuza muno ya bazungu bwebage ndache ba muange ikirabu yali nga abavuga kati ya gamba mtu muga sogwayo nga ate yetaga sente aina umwana ya lwana uulidi yetaga sente sente za kumuso ndira kubo mwana ya lwaro bulwadde bukambwe ya lwaro mutima kakati ayagala ajitunde bukuba kutandika atandikire kwezo ya bingambi na nze ngeri mwesi tambula era ndaba bantu bajja wano kuleta wo motoka nenga nti nja kufuna mbanywanyi bange mbere nga mbagamba hadi naba muku banywanyi bange gwo muku
2: yenze ani songa nzitegedde nja kulaba ekyo kukola
1: Kati mugambe nti ajja kulaba ekyokkola
2: mugambe kanneetereze
1: kuba buli lunaku bwaba tazza nkubira era nemmotoka ffe tubyoza naga nti jagala kubanga waliwo bano betutambuza ku mapiki ludawa enkolera naye kyekiringa ekiriwo kati
2: kyekirabo
1: kiyinza okuvaamu sente ezisobola okuntambuza nezinsembuzaako abana nkwatirako baleme kusanga ngaate ndingala obunani
2: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow,
3: Wandi?
2: Oina yako kuruma aruma ko.
3: Ako kuruma aruma ko.
2: Musajja mukuru akutumi dagens. Eh?
3: Mudu ova wa wa musajja mukuru oba mudwali.
2: Ubudde nudde mudavudde da mudwali obedda ne musajja mukuru tunyumya. Ne tutambula pakao.
3: Mudwali kyo wabadde yo byakulya.
2: Mudwali atabafumba yo.
3: Saba ko kuruma aruma ko mbadde manyi nti je watu tom ruwadde. Baba de bategese ye ebyokulya. Nze bwemba dendowoza.
2: Enkola yo sigitegedde. Kati ekyeddwaliro ky'ogamba nti kuba nkirowooza ne nfumiza naye nayo ono kikyagezaako okutegeeza nti mu ddwaliro toliddeeyo. Mu ddwaliro nina yafumba.
3: Yabadde afumba wabadde omusuulira ki? Otwala abatafumba nsabuwe mu nsobeta nekyemwagala nekimbusa
2: wabadde oyagala obune musaayi
3: mune musaayi ki kati mbuuza gwe wafuuka wa Red Cross gwe Good Samaritan wensa
2: kati ndi Good Samaritan nina mwako obuntu nkyali mwensa
3: ensa eriwa
2: omwana muwala omulaba agudde kabenja ayazira na bwazira kati twani mulesa wagwe mu musaayi Ebuba ligenda
3: kuti. Ye nyenda kubandi kula ngandi kula kuchi.
2: Mburi chito chuwama kuti. Omundu nebu ayamba obu yambi.
3: Uo yamba gwani. Gwebaka kuyamba emeka.
2: Oroku bati siyambi duwa. Tejile gizati nange siyamba.
3: Erabu obo yamba oyamba mkazi.
2: Nze tegumfura wa mutima mubi.
3: Erabu obo yamba. Oyamba mkazi.
2: Kati echo gwe nayambi.
3: Kati wababu oyambi genda kubo sabi meri. Genda gubo sabe mmeri.
2: Kwe gamba awo tutuuse kati.
3: Ate watutuuse gwo watandi sewo.
2: Awo wetuli.
3: Gwo watandi sewo. Nyeza anti okubanga ndi mungu.
2: Awo wetuli.
3: Ochiwulira.
2: Wetuli.
3: Inze nongo
2: bangu. Tubendera awo.
3: Ofulumi omu oyingize omu kazi. Mbu omu tuwa. Omu ntu gwetu sanze mkubo. No musuza na kusuza omu kazi wo. Gwo mazena ye miaka ne miaka mbu oyamba. Oyamba.
2: Kazi
3: wangendina ye. Mazena ye miaka ne miaka.
2: Kino kyabadde kutaasa bulamu
3: kubantu bonna ababadde bayitawo
2: singa yabadde ambyule
3: bwe wabadde oyina ekisaweka ekiyamba
2: wano
3: era bakutende nga bwe oyina emmotoka
2: bwogenda okutulolira omukulembeze w'eggwanga ekkuba alibeeramu
3: bakulabye
2: tewali mmotoka emujjamu naye bwebeera nga ambyulensi ng'eyina mulwadde naye yennyini adde
3: kati wabadde wa
2: ambyulensi kyokka yabakulembera eggwanga
3: kaakati gwe
2: nabadde nsobola okukuteeka ebbali
3: wabadde wa ambyulensi
2: ntaase obulamu bw'omulala kubanga gwe wabadde mulamu okiraba naye bw'oba tosobola kiraba nti kuli kwabadde kufana kuwona kutaasa bulamu
3: bwamuntu
2: singa wabadde mwana wo nga gwebaleka kukuba singa wabadde gwe
3: linda abaŋŋanda ze bamutwale gwewabadde omutwala wadde omutwala nga era ng'otwala mukazi nze kyasinza okunewunyisa abantu abagudde kabenje oli yagudde ku booda n'owa booda n'afuna obuzibu wabula gwe wayabuddewo omukazi kyandeze nti omukazi oyo wabadde
2: omumanyi bavuga muvuge owa boda hizo kuwa ya bade mulaga javu na yono taina musango
3: sagala kulekana nnyo
2: ati waleka anyedda
3: sagala ndekane nnyo
2: na ye
3: na ye chitufu
2: weshibanga buwe hiyo kata hiyo kufumbira wa mduari
3: wa malayo tanise kubwe kalizamu kutuka
2: tofayo
3: nze si china kwa buzibu
2: tofayo
3: genda maso na ubu wa malayo
2: tofayo
3: nze si kuina kwa buzibu
2: hera
3: teri wama kato
2: upita na malaya
3: hera checho kubange chine unyisa olondo oti abantu bagwa batya kabenje babiri gwe nolonda ko
2: mfayo
3: emoto kaya badde nene
2: gwe nabadde okutwala
3: gwe
2: nabadde nsobola okutwala
3: gwe waya yani
2: naye ka gwa malaya obisa bwa malaya
3: mala bye malaya ye fa no gama kangende nji yambi
2: tofayo kamaleno kamaleno
3: okunya
2: kamaleno okunya sente ngitwalire ne ku bintu
3: gwe otwale bwe watu tena fude
2: anti malaya ya
3: ogenze na yona fude
2: ogambye mfumbire
3: gende kufumbire
2: sitya janja
3: bidu gendo janja
0: katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
4: Chawuli disaga febu bebele wano kuradio. Ndamu tano katunyeze tano. Radio.

Wali Barcelona efunye penalty. Ero msambi Rafinha ino mkisoku Patrick. So Barcelona wezi za penalty zisatu mpira gumu. Kilabu ya Barcelona. Batebye ke yaso se Rafinha ya jitebye. Dene yoku biri. Ramine Yamal unajumi singa. Kakati Rafinha agenda kupera nga kubaka nyaka lala ka Barcelona. So ino mkisoku kubago number 5. Era mkasera nga club ya Barcelona msami Chezini ya badi ya kakole nsobi. Chezini kuzi nsobi ne baba teba kupange ya zemu kumuchifocho msambi Garcia. Ne Barcelona masene kupago number 5. Ido msambi Rafinha ya tado mpido kumurutula. Rafinha ya tado mpiro gomulutula. Aba mani ebigambo babi yogera babi dingana banange. Mr. Antali mani sauni timujirina. I think mbuli leo kabali ku TikTok. Walo wadabu za game ya Betis. Betis ya samba ncha. Ladies is Samba Ncha. Bagenda kupeda musiki ni club ya Getafe. Yap. So mpilo kugenda kupeda usisa wa BDSHO. So wanu msambi Rafinha maso kupeda nga Patrick. Actual aweza gozi mwenda mulijio mnundi guno. Rafinha Mbappe ya goba kaina gozi msampo. Baba Rafinha uretu kwa tebida gozi. Tabi kanti ya gala kuperange suka. So Barcelona kule mbele tano bili. Banti bafuka banti ya banku tebe. Mukulikewe banange muliji kapu. Yela liji kapu ngatu wa David Gambo. Abangi. Aniaba kubiza. Wanga Manu akoze over. Manu akoze over. Temu nai kati Manu alikumbe ranchi. At least mchifo choo kule meriru ayo noona. Lero msaja datu isiza ulonji kema zima kubanga. Lijika like Europa Liga atambu debubi. Europa Liga atambu debubi mutimu zezimu. Game ya Dynamo Zagreb na Purobia Shiva teda bise mwa de goal. Golo ya game ya Rwena ne club ya Stamgras teda bise mwa de goal. Se utapi goba mwenyeze kene. Esimilani tanyeze wade. Nevyo ngabili yao. Banna Emmanuel yasone nomulaba eino olugendo. Bannange Manu ya campaign yeno eino olugendo bateyina okusinzira ko ebigenda masibe mulabye ko bannange olugendo weliyo bate bayina kwakade chikope chimba sibude niya bangi Manu je tupe chiboko icho kuvira dala yeta ulira ya kikaki. Yuro chisigizira. Ye mtu wogeja kabino famigo. Wogeja kabino famigo. Manu nga nkubia Manu. Ne weekend na juku. Kike nye chimani che ya gala. Bavude mumpaka. Bavude mumpakeza Ligi Cup. Chiche chituse Manu ngeri kuoti Olo di Trafford badagi. Bino bikulu nyo jagala mubiwulirize. Manu yu ebadde ya semba okuba omupira ngebadde kulembede muko goals biri kuwerere ngeri ku Old Trafford. Nema liriza neku wa omupiro ogwo. Chalu omwezi gwali gwa mwenda. Lukumi mulu enda munsavu mukaga. Ye miaka makumi atano. Okubali chibade chasembo kubeda kumanyo. Nebeda koko kuochi. Neku nebeda koko kompira goal spiri kubwedele. Nema liriza ngeruzi nse. So echo chibade chimaze banga dene miaka atano
kati sawa zinababera ba ababera bali omuntu yali azalibwe bisere ebyo mukasera kanabera muzukuru.

Mani mutagala bintu bijitwalira budde. Yazanya ugumogo FA Cup, nezanya ugumogo Aligi Cup, nezanya satu munane za Premier League. So mani yo yatukirize mbera anti uli empire jali jetagiso kuzanyiwa mchikopo jeje yazanya jamanga teremera ni muligi phase ya Champions League. Medio gambe kuba azogio gambo tia na gamba timu yonafu nyo sekwe ni chadio gambo tia mabini kenabu gabo gambo tia imani ubiri 0 up 3-2 defeat 90 minutes ngamu labise ubinyo kamala. Nalabi wakundi ngabali katebe ba Fernandez ngabali mkumuenya wegubele debili 0 abade nechunya ngabamu enyoru muenya leza kakaba nafuku mulimu wakumaliliza na hawe ade wali ngabamu enya neje bigwele de ngeyalia muenya wa encha wali umanista nekirabu ya na uchi sawa satu chitundu uja kufuna game weyo uterevu waliko ni kumpakele za Europa League nchia boni mauteri musika na Sociedad Juventus ni kilabu ya Nijimejin sencha tuina uko ordinari ya perimu odi kumi kumutuwa lileta kumi kumutuwa lileta abili VIP ya pencheri mu odi tanu kumutuwa lileta tanu kumutuwa lileta kumi nesingo eleta elete bili bili kumutuwa lileta bili bili kumutuwa lileta inanya inakatambula kafa kagenda kupera waka weekend ncheka ungezi kaliko game zimunana kali odi atano kali timu twala atano kumutwalo kali ta milioni 1 kumutwalo 2 atano kumutwalo milioni 1 kumutwalo 2 so anaba ya gado pira una trust odds oja kuba kuzira musambu 0 mwenda inkaga musambu sati mutano shenda mwenyea ziro msambu ziro mwenda inkaga mumu sampo sati mutano shenda mwenyea trust orders nao nubachari wa ngolo na ngami tikirabi ya seuti krabi ya seuti avigi ya basada se na yes seuti avigi wa chitufu ya sada sabantu banji karateno no mkulu Amorim jiyadukira na leo chivoke nyoka bamu kubide waka S Milan tageza kwa doktiba yu wa dogole mwete wano Gabriel Giza saa tebie nga yakavaka tebe baba ligutade wala so Barcelona ina gozi mukaga Gabriel Giza saa vude katebe na ate kompira mkatimba. So mfumi okulope wokumala so utafika kubiza abantu tatebye takoze wa double chance chechimu ne club ya Milan bwana amoli monako onako myadio tukubya watukubya ngo liku club ya United katine kwa Milan ranso kubera ngo tukubya amoli muneda sebo neda

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.